0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TV.

8 o'clock, Dimic. Ito yung mga tipong songs na yun eh. Sign-sign eh. Dekada 80. Of course, we're saying hello and reaching out to sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa US, especially yung mga tropa ni Jude the Monster Manjares, who kind of like this kind of songs. And yung iba sa inyo siguro bago. Anong songs yan?

4 minutes after 11 o'clock. Good evening. Welcome to the second hour of my show right here on TPP FM. That's Bruno Mars. Alam mo ba, Mars? Daming comedians ngayon na bago sa Pilipinas. Tawanan sila ng tawanan sa mga press cons nila.

25 minutes after 11 o'clock evening, a song from Lily right there, a song called Kinakabahan. Ganyan-ganyan yung mga feeling ng mga taong nakikita yung crush nila. Tanda-tanda na yung mga pakaras-crush pa. Dalawa lang yun eh, no? It's either nai-excite or ninenervyos. Bakit nai-excite? Kasi nakikita niya yung taong nakapagpapasaya sa kanya. And then, ninenervyos kasi fear of rejection. Na? Ganun ba kayo? Pag nakikita niya yung kursonada talaga. O crush na lang, crush. Kinakabahan din ba kayo? Oo nga, kinakabahan din ako eh. Pati nga. Let's move on. 26 minutes after 11 o'clock. Good evening. Second Hour of My Show right here on TP.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM